0: Ciao Zaza. Ndoda uphi ugreen kanti? Since I saw sightini. Ayayayayayayayayay. Sayiqala twana yami. Sayiqala. Thola amavascoza, amapantroya, amamalmonta. Yonke into ibe mnandi nice ntwana yami, ugreen uye sosayitini yokuya kusasa. Simnandi si nice boysini. Asambe.
1: Akekho ugogo.
2: Dlala wena.
1: Akekho ugogo.
2: Hamba wena.
1: Akekho ugogo.
2: Woza wena.
1: Akekho ugogo.
2: Hamba wena.
1: Siyakuva akekho ugogo.
2: Hey wena man.
1: Akekho
2: man. Siyakivela wena.
1: Akekho ugogo wena.
2: Woza wena man.
1: Hey wena man.
2: Siyahamba wena. Woza wena.
1: Ay.
2: Siyahamba wena.
1: Akekho wena man.
2: Woza wena.
1: Uphumile.
2: Siyakivela
1: wena. Hayi akekho ugogo.
2: Ayaya
1: ayaya
2: ayaya
1: ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya aya